0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

Oh si, ko ang yo kono. Dia teh batang rambia ko ang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.

Osi kuang yo kono. Di ate batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.